0: kami suba na. Unan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupuar niya, duige ya. Telo manang waktu kuran. Masay. Lima ringgit na suba. Kumay mara niya. Kemardu. Bisega kupuar kami merah niya. Jod pa kuyo to. Apa-apa. Na ulo mayong wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Mara niya suba. Puno kuyako. 15 ringgit semua sekuta. Maru do. Suba. Setiap mulut kami to. Dawan na na. Dan pertas. Iya ga pertas to. Puno kuyako suba. Dan pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia to. Buncut tinya na. Iya ga bisik kutak yang pune. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya. Mar. Nya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.